papa papa nye fo nu koko na wo sa chire na dey na o ma mi ji sa sa si ya yiti suwe aye so ana mo pe ne da je ni wo tem se wo chi bi ro se wo chi bi ro a wo ni ye ko ni di o pe wo ni papa wo ni papa e ti ko be si di je fe su wo ni papa papa nye fo nu koko na wo sa chire na dey na o ma mi ji sa sa si ya yiti suwe aye so